Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

0: 7
1: amo mo to gum susu no
0: ah me se wo di me ma na wo to susu
1: obi onye djuma na so to susu
0: ah onye djuma owo di otua dan ma no ale owo di oto iPhone ma no ale owo di oyi ni ti ma no ale owo di oyi ni make
2: Chris ma bibia
0: eti ene ma na aba no duduwa na di me ma na wo to susu
1: eti se wo di ko percentage sia a man no se bia me 100% percentage sign and a dem memo
2: bibia
0: 0.00
1: and a dem memo who to susu
0: na me catch all awu nge djuma all on di memo no to susu silos pa bro silos pa
1: all right me ba so wo tie me a woni prophet ya dwa na woni prophet e ya dwa de o kan o se a ma bebre nye djuma Nasia,
2: Bibia, Bibia,
1: Bibia.